0: Updated ba kayo sa social media, internet trends at iba pa? Alamin ang diskarte ng influencer na si Mommy Roves mula Sydney para mabantayan ang anak online. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, mas malalim na kooperasyon sa Pacific Nations, isa sa pangunahing natalakay sa pulong ng punong ministro ng Australia at New Zealand. Isang lalaking nag-i-spear fishing patay matapos atakihin ng pating sa Western Australia. At sa sports, Australia at Switzerland tabla sa huling warm-up game bago ang FIFA World Cup 2026. Sa detalye, naging produktibo at nagbunga ng mga praktikal na resulta para sa kalakalan, gayon din mas lumalim ang kooperasyon sa rehiyon ng Pasipiko. Ito ang saad ni Punong Ministro Anthony Albanese matapos ang kanyang pakikipagpulong sa Prime Minister ng New Zealand na si Christopher Luxon. Kasalukuyang nasa Australia si Luxon para sa dalawang araw na pagbisita, kabilang ang taon ng pagpupulong ng mga pinuno kasama si Albanese na naganap kahapon sa Noosa, Queensland. Ayon kay Albanese, may mga pagpupulong na magbibigay daan sa New Zealand, Australia at mga bansa sa Pasipiko na magkaisang magtrabaho kabilang ang paghahanda para sa UN Climate Summit o COP31 ngayong taon.
1: As founding members of the Pacific Islands Forum, we're also working with our fellow Pacific leaders to support Pacific-led regional architecture. Now, I had a visit just this week of Prime Minister Wale soon after his election in the Solomon Islands, and he'll visit New Zealand. We discussed the lead-up to the PIP meeting.

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Nagsama-sama sa unang pagkakataon ng mga tradisyonal na may-ari ng lupain sa far north Queensland at ang mga scientist upang tulungang labanan ang mga banta ng climate change na dulot ng tao. Dinaluhan ng mga pinuno mula sa 17 magkakaibang isla sa Torres Strait ang kauna-unahang SENAD-KES Land and Sea Symposium upang tumulong sa pagbalangkas ng susunod na State of Environment Report ng Australia na ilalabas sa huling bahagi ng taong ito. Ayon kay Torres Strait Regional Authority Manager Ella Chris, mahalagang makita na mga kaalaman ng mga First Nations ay nangunguna sa mga talakayan.
5: We've recognized that knowledge given to us is not separated. And the same creator who gave us cultural wisdom also gave us a tool called science. And when we bring them together and we weave traditional knowledge with science, we become stronger.
4: Sa iba pang balita, naghahanap ng impormasyon ng mga pulis habang iniimbestiga ng isang alegasyon ng home invasion sa Timog Kanlurang, Sydney. Kasalukuyang nasa ospital at nasa stable na kondisyon ng isang 23 anyos na lalaki matapos magtamo ng mga seryosong pinsala sa kanyang bisig sa gitna ng pag-atake. Tinawagan ng mga emergency service sa isang tahanan sa Green Acre sa Kanlurang, Sydney matapos ang mga ulat na apat na lalaking armadong may matalim na sandata ang pwersahang pumasok sa loob ng bahay. Hindi naman nasaktan ng apat na iba pa na tao sa loob ng tahanan na isang lalaki at babae na nasa edad 40s at dalawang lalaking teenager. Ayon kay Superintendent Rodney Hart, walang anumang indikasyon na ang insidente ay may kaugnayan sa organized crime o organisadong krimen.
6: What we believe is that for somehow these people were aware that there may have been cash on the premises and that's what's been targeted. But unfortunately, this has been a brutal home invasion where this young man will have received life-altering injuries. So our thoughts and prayers are with him. He is currently in surgery at the moment and we are working with the family to get as much information and identify who are involved in this.
4: Isang lalaki ang nasawi matapos atakihin at kagatin ng pating sa Timog Dabaybayan ng Western Australia. Ayon sa ulat ng mga pulisya, ang 35-anyos na biktima ay kasalukuyang nag-i-spear fishing kasamang kanyang pamilya na maganap ang insidente. Nabalik pa siya sa dalampasigan kung saan agad siyang nilapatan ng lunas ng mga paramedic. Ngunit masyadong maluba ang kanyang mga sugat na tuluyang ikinasawi agad nito. Kasalukuyang inihahanda ang isang ulat para sa coroner. Apat na ang naitalang fatal shark attack o marahas na pag-atake ng pating na nagresulta sa kamatayan sa Australia sa taong ito. Sa balitang sports naman tayo, tabla sa score na 1-1 ang naging resulta sa huling warm-up game ng Socceroos kakontra New Switzerland bago ang FIFA World Cup. Ito ay matapos makagol si Tete Yengi sa kanyang debut game sa 56 na minuto. Lamang ang Switzerland sa malaking bahagi ng laro sa Snapdragon Stadium sa San Diego sa US pero bumawi naman ang Australia. Inaabangan na ang simula ng FIFA World Cup 2026 sa June 12 na mapapanood ng libre at live sa SBS On Demand. Samantala, sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, sa Perth may mga pag-ulan sa 22 degrees. Maaraw naman sa Adelaide sa 18, bagyang maulap sa Melbourne sa 18, gayon din sa Hobart sa 17, maging sa Canberra sa 12. Sa Sydney naman, maaraw sa 20 degrees, habang may mga pag-ulan naman sa Brisbane sa 22, at maaraw naman sa Darwin sa 30 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.

Ayan po ang The Coconut Nut. Anong, alam nyo na, narayan kaya biyabiyan, ano? Kaya naman, maraming salamat po sa pakikinig ngayong linggo. Ako pong mga kapiling ngayon ninyong araw, TJ Korea. Sa ngalan po ng ating kasamahan si Martin Tuanyo na nagpapahinga muna ngayon, ano? At nako, linggo po ngayon, ikapito ng Hunyo, taong 2020.

Anim, sino po bang mga nakatutok ngayong umaga kahit it's a weekend ay ini-enjoy pa rin ang pakikinig sa SBS Filipino? Kayo po ba'y nakatutok dyan sa radyo? Baka lalo na yung mga siguro nag-road trip ngayon na pupunta sa ibang mga lugar. Baka ngayon pupunta kayo ng grocery o kayo pupunta sa simbahan o ano pa mang ibang inyong gagawin. Salamat po at ingat-ingat sa pagbaybay po sa kalsada. At sa mga nakikinig naman sa digital TV, sa live stream, sa SBS audio app at gayon din sa aming website sbs.com.au/Filipino. Maraming salamat po. Samahan niyo po ako hanggang isang oras tayong magkukwentuhan. Kanina nagbigyan tayo ng mga balita at impormasyon ngayong araw ng linggo dito sa SBS Filipino. Pero syempre may mga balita rin tayo na good news at mga iba pang mga kwentuhan, lalo na mamaya din bukod sa good news na babanggitin natin tungkol sa pagbabalik ng mangga ng Pilipinas dito sa Australia, lalo na yung mga nasasabik dyan na sinasawsaw pa sa bagoong. Mamaya din mapapakinggan natin ang panayam naman ni Edinel Magdibay sa isang influencer dyan sa New South Wales. Pero ang ginagawa po niya sa anak niya ay iniiwas naman sa online. Paano nga ba niya binabalansi yung ganyang sitwasyon, ano? Kung siya'y laging online at nakikita ang mukha pero ang anak niya hindi naman yan, hindi niya pinapabayaan muna o pinapahalagahan niya ang pribadong buhay. Malalaman po natin yan mamaya sa panayam ni Edinel Magtibay. Pero unahin na natin ang good news ngayong araw. Nakaka-post pa lamang na inanunsyo po ng Philippine Embassy in Australia na magbabalik na sa Australia ang mga manggang kalabaw mula sa Pilipinas. Ayan po yung manggang kalabaw na po yun. Ikinikilala daw po ng Guinness Book of World Records bilang pinakamatamis na mangga sa buong mundo. Aba, parang masarap talaga yan sa bagoong na isaw-saw, ano? Sa kanilang pong social media post, sinabi ng embahada na mga unang shipment ng sariwang Carabao Mango mula sa Pilipinas ay darating po sa unang kalahati ng Hunyo ngayong taon. Inaasahan po ang mamamahagi nito sa Queensland, New South Wales, Victoria, at iba pang bahagi ng Australia sa pamamagitan po ng mga piling retailer, wholesaler ng mga produkto, Asian grocery, food service operator at mga kalakas sa hospitality habang patuloy na lumalawak po ang seasonal na supply sa bansa. Dagdag po sa pahayag ng embahada na ang pagbabalik po ng manggang kalabaw ng Pilipinas sa Australia nagpapatunay anila sa patuloy na paglago ng agrikultura at kalakalan ng Pilipinas kasama po ang Australia at nagbibigay daan sa mga consumer ng mga Filipino-Australia na matikman ang isa sa pinakakilalang export na prutas ng Pilipinas. Gayun pa po ng embahada na maghahatid ng mas pinahusay na kalidad para sa mga mamimiliang rollout ngayong taong 2026 na nakatutok po sa mataas na kalidad ng prutas mula daw po sa pagdating hanggang sa pagbebenta. Kabilang po daw dyan ang maingat na pag-grades sa kalidad, pinaganda pong packaging para sa export, mas mahusay daw na cold chain handling at mas premyadong presentasyon sa mga tindahan para po daw sa isang classic class A na karanasan sa buong season. Bukod po sa oportunidad sa negosyo, sinusuportahan din anila ng programang ito ang libo-libong pamilyang magsasakang Pinoy at mga regional na komunidad sa agrikultura sa buong Pilipinas. Sa likod daw bawat kasi ng shipping na ito, no, may mga magsasaka po, may mga manggagawa sa taniman, yung sa facility, logistics team at mga exporter na nagtutulungan upang mahatid daw ang premium quality na prutas sa mga international consumer. At dahil limitado lamang daw po ang seasonal window o panahon ng pag-ani ng mga manggang kalabaw ng Pilipinas, hinihikayat po ang mga mamimili na subaybayan ng mga anunsyo mula sa mga kalahok na retailer at distributor ukol sa supply ng produkto. Ayan, makikita po ninyo yung post na yan mula sa Philippine Embassy in Australia sa kanilang Facebook page. At nawa kayo ba mga kababayan, isa yan sa namimiss nyong prutas. Lalo na yung mga mahilig dyan kumain na nangangasim-gasim pa. O baka naman yung mga naglilihi, isa ba kayo sa mga naglilihi ng mangga kahit hindi buntis, ano? At sinasaw-saw sa bagoong, o baka naman, nako, napakasarap naman talaga. Sinasabayan pa yan minsan sa inuulam pa yan, eh. Diba ng ilan nating mga kababayan? Lalo na pag mga handaan at paparating pa naman ang June 12, ang araw ng kasarinlan, marami pong mga events tiyak at siguro isa dyan ang mangga, ang manggang mula sa Pilipinas. At napag-uusapan po natin ang mangga, nagkakaroon po ng viral moment ngayon at katuwaan sa Pilipinas, yung papapalit po ng pangalan ng ilang prutas. Kayo po ba'y nakita nyo na yan kung kailan na kayo'y babad o yung tinatawag nilang chronically online? Meron daw po mga prutas gaya ng orange na magiging charm main na ang pangalan at avocado

0: Magiging Melanie? Nako, yan na ba ang bagong pangalan ngayon? Ito daw po ay dahil sa isang content creator na si Baet. Yung Baet po niya ay B-A-E-T-T. Yun yung Baet. Sa kanyang social media video po na skit na nag-uusap ang Mangga at Orange, kine-question daw po ng Orange kung bakit yung pangalan niya ay yung kulay din. Yung Orange din. Dapat daw po ay iba. Kaya ang gusto daw po niya ay Charmaine. Kaya naman sabi niya dito ay kailangan daw ipanotaryo to para maging Charmaine na. Kaya naman ako, dahil viral po yung moment na yan, lahat po ngayon ng mga tindahan sa Pilipinas ay nakikisali na sa katuwaan at pinapalitan ng pangalan ng tindang prutas po, katulad nga nung Orange ay naging Charmaine na. Pero po tayong nasa Australia, kahit hindi natin palitan yung mga pangalan, tayo po talaga yung numero unong nakakamiss ng mga prutas sa Pilipinas, gaya nga nang nabanggit natin kanina, yung mangga. Kaya naman po sa social media, nagtanong po tayo, ano ba yung namimiss nyong prutas sa Pilipinas? Ito po yung ilan sa mga sagot ng mga kababayan natin. At pwedeng-pwede rin kayong sumali sa talakayan. Puntahan nyo po ang Facebook page at Instagram ng SBS Filipino at sagutin nyo yan. At mamaya ipopost natin yung tanong muli para makita natin kung ano ba yung mga namimiss yung prutas. Unahin natin si Jane Almario. Sabi niya, fresh na saging na saba. Aba, si Jane. Meron din yan pero hindi oo dahil frozen sa mga Filipino shop. Si Maria naman, ang sabi niya, Star Apple. Atis nga ba yung Star Apple? Lansones, pati po yung buko. Yung buko meron naman dito sa Australia, kaya lang yung mga magbubuko ay binibilog yung laman. Meron din siguro Star Apple at Lansones sa Cabramata, pero di ko lang natsitsempohan. Ako Maria, minsan talaga at minsan mahal. Si Reg naman, sabi niya, Chico at Langka. Nako, parang ang sarap na igulayin din ng langka, yung ginataang langka, no? Si Simeona naman, ang sabi niya, pinya at papaya. Nako, napakasarap, no? At si Verge naman, sabi niya, fresh buko with milk. Ayan. At si Joanna Manalo naman, sabi niya, kay Mito, Siniguelas, Lansones at Santol. At si Rajun naman, sabi niya, durian at marang at makopa. Naku, parang Rajun, parang taga Mindanao kasi siguro, dahil yung durian sikat na sikat lalo sa Davao, ano? At si Soti Sloan naman, sabi niya, balimbing. Hindi po yung taon na balimbing, ha? Yung prutas na balimbing. Naku, parang pati tuloy ako nagugutom sa inyo. Pwede po po rin kayong sumali sa talakayan natin, ha? Ipadala nyo yan sa Facebook page at Instagram ng SBS. Pero mamaya, babasahin pa natin yung ilan. Samantala, tuloy-tuloy po ang ating balitaan at kwentuhan sa pagkakataong pong ito. Pakinggan naman natin ang kwento ng mag-asawang influencer sa Sydney na pinoprotektahan ang privacy ng anak na teenager. Noong mga nakaraang linggo po ay nakapanayam ni Edenel Magtibay at Papa Dan, sina Rovi Peralta o kilala pong Mami Roves at si Paolo na tinatawag ding Facundo Roves dyan po sa Sydney sa kanilang buhay bilang content creators. Ngayon naman, alamin natin kung paano naman nila iniiwas ang anak sa harap ng camera.
1: Sa ikalawang bahagi ng ating panayam kay Rovi Peralta o mas kilala bilang Mami Roves at ang kanyang asawang si Paolo o kilala rin bilang Facundo Roves, nagbahagi sila ng kanilang karanasan tungkol sa kanilang mga adjustment bilang pamilya sa usapin ng privacy at digital footprint, lalo na at nagbibinata na ang kanilang anak na si Leon. Sa naunang panayam, ibinahagi sa atin ni Rovi ang kanyang diagnosis ng ADHD at ang suporta ng kanyang pamilya sa bagong yugto na ito ng kanilang buhay. Kaya't pakinggan natin ang pagpapatuloy ng aming kwentuhan kasama si Papa Dan. Beyond siguro dun sa pagkakaroon niya ng ADHD or itong mga diagnosis na ito, how do you see Mommy Rose as a mother?
2: Ano siya? Cool mom siya. Kasi yung anak, pag merong, kunwari, gustong bumili ng something for his online game,
1: okay,
2: ang tatanungin niya yung mami niya. Kasi, more often than not, sasabihin niya yes.
1: Okay.
2: At saka, yung son ko, very close sa kanya. Close sa kanya. Close naman siya sa akin. Maraming mga bagay na, kunwari, gusto niya mag-aya ng basketball. Yes. Ako yung ayayin niya. Gusto niya maglaro ng PlayStation. Ako yung ayayin niya. Pero disciplinarian kasi ako. So I think, nakikita ng anak ko na siya ay very strong and cool mom. And very, very creative. Sinasabi

0: Yung ano ko na well, tinatanong siya sa school, oh, how is it like to have a mom like her? Okay naman yung mga sagot niya. Very mature.
1: Yeah, ang bilis-bilis lumaki ni Little Facundo. Hindi na siya little anymore.
0: High school na siya.
1: Oo, at ang tangkad-tangkad na niya, nakikita ko dun sa video niya kung paano siya tumangkad. Pero with you, sa inyo bilang isang couple, paano niyo nababalansa lahat yon para sa kanya? Yung mga ginagawa ninyo or yung parenting style ninyo, paano yon para sa kanya?
2: I think kasi malaki na siya. So, alam mo, he's almost into puberty and nandito na siya sa age na ayaw niya nang sumasama. So, hindi niya na, gusto niya na wala kami. So, dahil andyan si mama, si lola, si wawa ang tawag niya. So, mas na naiiwan na namin siya ngayon. So, this is the opportunity for us to be together again, na magkasama. So, actually, lagi niya tinatanong kung mag-gym ba si daddy or mag-gym ba kami. Kasi ibig sabihin, marami pa siyang screen time. So, we're complementing in a way na ganun namin siya nababalance. Pero ngayon kasi, ang next goal namin is i-include na namin siya. So, kasi nai-inspire na siya. And natutuwa siya na nakikita kaming nagfi-fitness. So, parang natutuwa na siyang sumali. Dati kasi sumasali yan sa biking namin nung nagsa-cycling pa kami as a family. Pero syempre, pag puberty na iba na mga gusto. Gusto niya na kaibigan niya na yung kasama niya. Pero dahil may cross-country sa school, gusto na rin niyang bumilis tumakbo. So, ito na yung aming opportunity to bond. Pero kaming dalawa kasi ni Little Pakundo as a cool mom, ang bonding namin ay nanonood kami ng mga anime together. So, kapag nag-aya siya, nanood kami ng anime or nood kami nung isa pa niyang pinapanood na show, pinapanood ko kahit on my own time para kapag makahabol ako sa kanya. So, yun yung aking way to bond with my son. Kaya, pag nagkasama kami, pag-uusapan namin yung mga characters, kilala ko, para at natutuwa siya kasi na-appreciate niya yon. Ganon,
1: Oh,
2: ganon kami.
1: that's so sweet. Ano, nakaka-relate ang mommy doon sa... So, ibig sabihin yung mga Gen Z
2: Yes!
1: slangs dito is
2: Alam.
1: Kabisado mo na
2: Pinapanood ko
1: rin.
2: yung mga YouTube shorts na sinasabi niya sa
1: Oo.
2: akin. So, nag-sharean kami ng memes. Ganon na yung love language
1: Yes!
2: namin ngayon. Share-share kami ng TikTok, ng Instagram, ng mga nakakatawa. So, para relate ako sa kanya.
1: Yes.
3: Tanongin natin si Paolo, no? Yung pagiging comfortable, kasi mas madalas na sa harap ng camera si Mommy Rose at si Little Facundo. Ikaw naman, ano yung participation mo talaga? Nag-isip ka minsan ng concept or kasi most times you shoot, no? Ikaw yung nagka-camera, di ba? Ikaw nagkukuha, tama ba? Or,
0: Yes.
3: and then, pati anong ginagawa? Nagka-suggest ka ba minsan, like, you know, with content? What's your role?
0: Well, nung una kasi, camera shy ako.
2: Okay. Ngayon, gusto niya nang maging,
1: may sarili na pala siyang show.
2: Yes! Actually, meron na. Facundo Robes, pakifollow po.
1: Oh,
2: at
1: yeah.
2: Facundo Robes.
1: Nice.
0: In-encourage niya ako na gumawa ng sarili kong Instagram account na maglagay ako ng funny cycling videos before.
3: Actually, yeah.
0: Oo. So, actually, nung na-diagnose siya, napaisip lang ako, oh, since sinasamahan na rin naman kita sa mga ginagawa mo, baguhin ko kaya yung Instagram handle ko. So, binago ko siya. Hindi na siya cycling specific. Binago ko siya. Ginawa ko siyang Facundo Rose. Kasi parang yung...
2: Parang couple na daw.
0: Parang, tara, gawa tayo ng couple content. So, yung mga high rocks, for example, yung mga workouts namin, dun ko pinapost. Yung mga couple content na comedy, dun ko rin pinapost. So, basically, para siyang extension ng account niya.
2: Pang couple. Kasi sa age ni Leon, I'll take this opportunity to talk about, you know, consent and
1: yes,
2: stuff. So,
1: yeah.
2: Siguro 3 years ago, you would probably see a lot of Leon in
1: yes.
2: my content. And lumalaki na siya. And he's starting to be camera shy and camera conscious. So, and he also expressed to me na kung pwedeng less na yung
1: less.
2: Kanyang exposure. And I understand and I acknowledge. So, consciously niya nang binabawasan yung digital footprint niya. Sinabi niya sa akin yun, Ma'am, I want less digital footprint. So to respect my son's decision, we're also lessening his presence
1: exposure.
2: In my social media. And also because tamang-tama yung opportunity ni Facundo na sinusupport niyo na ako ngayon, I'm showing more of him now and less of my son. But he's still there. Probably
1: before,
2: you can see a lot of him and now you will see less and less of him. And tamang-tama na rin naman, nag-i-inject na ako ng mental health. And also, na-realize ko kasi how important is cyber or digital protection for
1: yes.
2: kids.
0: Mm.
2: And tama nga naman siya na although our content for adults, siguro our intent is to

0: That is something very important, ano, yes. Na hindi dahil magulang ka, hindi dahil nanay or tatay ka, or may authority ka sa bahay, ay ikaw na lang din na magdedesisyon para sa anak mo, lalo na pagdating sa mga ganitong bagay. Oo. Kahit parang siguro kung ano man ang edad nila. And napakaganda na matutunan, ano, dahil it's growing. Parang ito na yung nagiging trend sa ngayon ng marami sa mga nasa social media, yung makita yung iba't ibang buhay-buhay, ano, ng mga fina-follow natin na digital creators, content creators, and mga influencers. So, it's really good to know ano yung nangyayari behind the scenes and how you understand.
1: And also, napansin ko rin, siguro 3 years ago, 5 years ago, siguro nung mga pandemic time, yan 2021, 2022, hanggang 2023, excited na excited pa talaga siyang mag-content. Yes. Happy siya. And ngayon, happy pa rin siya bumababa na. Kasi nga naman, iba nga pala yung consent. Hindi pa kasi nila nauunawaan noon na ano nga ba yung impact sa... magbigay ako ng example kasi maganda to eh. Parang yung... example, sa group chat. May group chat na sila ngayon, di ba, ng mga magkakaibigan. Yes. Mm-hmm. Ang katuwaan nila ay pipicturan ka ng alin-alin. Yung pangit yung mukha mo, yung parang mahuli kang tulog sa bus kapag ka-candid. Yeah. Tapos nagsisend sila. Tapos yung katuwaan sa group chat, ang nangyari kasi sa kanya ay ini-screenshot yung mga content namin na funny yung face niya. So sabi niya, madaya yung mga friends ko.
2: Kasi ang dami nilang
1: pwedeng ipang asar. Kasi sabi ko, ay oo nga anak, sorry, hindi ko naisip 'yun. So, kaya yan yung mga iba nga kahit sabihin mo na nung 7 years old siya, 6 years old siya, gusto niya, masaya siya. Pero nung nagiging 10, 11 na siya, may impact
0: iba yung impact.
1: So, yun, kaya nag-decide na rin ako as a mom, kami as a parent, na i-veer away na rin natin yung content.
3: Tsaka sa school nila, may focus sa cyber safety.
0: Yes.
3: So, na-invite kami, parents, to a cyber safety presentation. Wow. Ang nag-present ay isang Victorian police officer na siya yung premier na cyber safety dito sa Australia. So marami akong natutunan doon na about what people can put online and how people can misconstrue stuff online or recreate stuff online. So maraming mga safety issues. So the more that you have a footprint online, mas marami silang magagamit for good or bad.
0: Yeah,
3: right. So and yung mga bata ngayon, aware na rin sila. So I guess ito yung ano, this is how they're protecting themselves.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: sbs.com.au/Filipino. Gawinin yung online home. Alamin ang pinakahuling balita, mga panayam at ulat sa sbs.com.au/Filipino. Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.
7: At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Napakinggan nyo kayo ng unang bahagi ng panayama ni Edinal Magtibay at Papa Dan, kay Mommy Robes at kay Facundo Robes. Kung paano nga ba nila ninanavigate, ano, lalo na sila ay ang presence nila sa online ay talagang napakalakas. Pero ang anak niya ay humihingi na paumanhin na ayaw nang sumama ka sa ilang bahagi. Paano nga ba nila ito ginagawa? At ano

0: ang ginagawa nila para mas maging updated sila sa social media, lalo na mga kabataan ngayon at iba't ibang trends at maaaring mas ma-expose, ano? Yan po yung ating alamin sa ikalawang bahagi naman ng nasabing panayam.
1: Anong mensahe ninyo para sa iba pang mga magulang, online man sila or offline, na nagtatry na makasabay sa panahon ng kanilang mga anak sa ngayon? What will be your message as parents?
2: Siguro ako, kasi sabi ko nga, very close ako sa anak ko. I think number one is keep ourselves updated online. Yung mga Gen Alpha, Gen Z lang. Alam ko nakatuwaan yung mga 6-7, di natin maintindihan. Pero the more na ine-educate natin yung sarili natin, mas maganda para alam natin yung ano ba yung mga kinokonsume ng anak natin. And I also still, dahil happy ako na lagi akong nasa TikTok, tsaka YouTube Shorts,
1: aware,
2: pinapanood ko para alam ko kung ano ba yung mga kinokonsume nila online. Kasi ako nagugulat ako, marami na silang alam. Like, ang dami na nilang alam na nagugulat ako, oh, bakit alam mo yan? Mm. Parang medyo pang matandang personality na yan. Yeah. Diba? Yung kaya mga Donald Trump, may mga personalities online na parang, Bakit kilala mo yan? Mm. So, grabe kasi yung spread of information online. So, as parents, I know it may be silly, but I think it's also important for us to keep updated. Yes. Ano ba yung mga trends? Ano ba yung, sino ba yung mga bagong personalities online? Kahit yung mga kanta, kahit na, alam mo yung ako, kunwari, Cats Eye, kilala ko. Yeah. Na sumasabay ka kasi para alam mo na, alam mo yung kinokonsume. At ikaw din, ipinapaliwanag mo na, oh, anak ha, hindi maganda yan, hindi tama yan. For example, kung okay lang ako mag-share,
1: yeah, sure.
2: Si David, di ko alam mo kilala nyo to, si David, he's a popular singer. Mm-hmm. Unfortunately, he committed, or he, not committed, but apparently, or allegedly, he is charged with a crime of killing someone. And these kids, they know. They know this. And my son told me about the timeline. Tapos parang ako,
1: They investigate.
2: Oh, so parang ikaw, oh, anak ha, hindi maganda yan, hindi dapat yan. Kasi it involve underage.
1: Yes.
2: Alam niya na yung concept na yon. So, I think for parents, lalo na, whether you're in social media or not, your kids will always be in social media. There's always a point na may makikita at mapapanood sila online. Keep yourself, keep ourselves updated. Kahit cringe na, slay ang mga salita mo, clock it, ganyan.
1: Yeah.
2: Importante. Kasi I think that's why ang bonding ko with my son is watch what he watch. Mm-hmm. We watch together, share together reels para I know. And then I explain to him, oh, hindi tama to ha. Dapat, oh, okay lang yan, panoorin natin. Pero anak, ito ang lesson dyan. So, parang ano ka,
1: controls.
2: Cool mom, but at the same time, killjoy ka. Kasi, naka-guard ka. So, I may seem cool, but I'm actually doing it to absorb what he is doing. And also, dahil may mental health ako, openness. So, makikita mo rin sa mga anak mo na kapag meron silang mga struggle, huwag mo silang kapagalitan. I-open. Ma-observe mo, mag-open up. Sabi ko, lagi kong sinasabi sa kanya yan na, if you're feeling sad, if you're feeling down, mommy is diagnosed like this, don't be shy to tell mommy. It's okay. So ganon.
1: Ang sarap niyo namang maging parent.
2: Wala pa naman siya. Meron ka bang message ba kung do?
1: How about you, Bakundo?
3: Lagi kong sinasabi sa kanya, I'm giving you freedom to use the screens, to be on the internet. But there would be boundaries. Ang parenting style ko kasi, I will tell you what's good and what's bad.
1: Okay.
3: So, ganun ko siya pinapalaki.
1: Very transparent.
3: Very transparent. And very, maswerte kami kasi very open siya sa amin. Mm-hmm. So, nakikwento niya lahat. I'm not sure kung dahil only child siya, kaya mas open siya sa amin.
1: Mm-hmm.
3: Pareho kaming only child. Wala akong kapatid, wala siyang kapatid.
2: Na hindi ko alam. Hindi ko kilala ang other, ang aking father. So baka marami akong kapatid.
3: But yeah, yun ang ano ko sa kanya. So masaya siya dahil I'm giving him this freedom.
4: Yes.
3: But I also need to trust him na alam niya kung ano yung
1: boundaries.
3: Bad and good.
1: That's right. So may option, may choice din siya para sa sarili niya. And then kaya niyang parang i-weigh in yung iba't ibang mga options.
3: Tsaka ano rin, nag-observe din ako. Kasi once may magbago sa demeanor niya, sa ugali niya, alam ko eh, sinasabi ko sa kanya, oh, your mood seems a bit foul today. What's happened in school? Sasabihin niya, oh, that's nothing. Oh, come on, you can tell me. Tapos may mag-open up na siya. Tapos bibigyan ko siya ng tips.

0: Sarap naman yung ganun sa ano, sa pamilya. Kasi alam natin kung lumaki ka sa Pilipinas, lalo na ng mga sa ating mga nakasanayan ano, sa kultura natin. Minsan, nauna yung galit ng magulang, nauna yung sigaw, nauna yung mga lumilipad na tsinelas at walis bago ipaliwanag or bago. Minsan nga wala nang paliwanag kung mayroong mga pagkakamali or may mga nangyayari.
1: Nangyayari pa rin naman sa amin yun.
0: May mga disiplina pa rin na dumadating. Pero at least nandun yung malawak na pangunawa. At yung siguro yung style ng pagiging magulang na mas yun nga sumasabay sa panahon kasi iba, sobrang iba na yung panahon ngayon. Pero I guess ito rin lang, hindi ko to nakuha kanina mula kay Facundo pero gusto ko na ring itanong sa iyo, ano ang message mo para kay Mommy Robes as we close this ano conversation today?
2: Ano ko lang sa kanya is alam ko marami siyang pinagdadaanan, marami kang pinagdadaanan. Alam mo yan, keep the openness between us. Kasi, I'll always help you.
1: I think I'm very lucky kasi I think hindi ko masusurvive kung wala siya. Like, everything from 2020, actually from the moment I met him, he has helped me so much. Like, what I am and who I am and my background, ando na siya. May mga panahon nung bata ako na, bata talaga, 17 years old, 18 na, wala kami pagkain sa bahay. Pero andyan siya.

At yan ang awitin ng Ben and Ben na Saranggola. Tuloy-tuloy po ang pakikinig dito pa rin sa SBS Filipino. At salamat po sa pakikinig kanina sa banayam ng ni Edinal Magdibay at ni Papa Dan kay Mommy Roves at Facundo Roves, ang mag-asawang influencer o content creator mula po sa New South Wales na nagbahagi ng kanilang kwento. Lalo na nga paano nila inaasikaso ang kanilang anak sa gitna ng itong madaming nagaganap sa online trends at sa social media. Maaari niyo pong balikan ang kwento na yan sa ating social media din, sa Facebook page natin at sa Instagram. Gayon din ang ating website, sbs.com.au/Filipino. At kanina po nagtanong tayo sa ating mga kababayan, yung mga na-miss na prutas sa Pilipinas, lalo na ng mga nasa Australia na medyo mahal minsan ng prutas o hindi available dito sa Australia. E kayo ba? Ano po bang inyong na-miss na prutas? E banggitin na, basahin natin yung ilan sa mga binanggit o sinagot ng ating mga kababayan. Si Albert Villanueva, ang sabi niya, bayabas. Nako, masarap din yan, Albert, ha? Si Lynn Desert naman, ang sabi niya, jackfruit, my favorite. Nako, parang nabanggit ko ngayon yung langka, parang ang sarap lalo niyan, yung gagawin mong gulay, yung ginataang langka, masarap ulamin din yan. Si Ian naman, ang sabi niya, marang at mangosteen. Ayan. Habang si Jerry Bisa, ang sabi niya, aratilis. Oo, nako, ito yung maliliit, di ba, na prutas. At minsan madaming mga puno niyan, di ba, yung aratiles, nako. Masarap ngayon. Si Chris Marie naman, sabi niya, rambutan. Nako, masarap ngayong rambutan. Lansones at buko. Namimiss ko doon yung lansones. O, isa ito sa mga masarap din, na lalo na sa Laguna, di ba, dyan sikat ang lansones. Si Wella May naman, sabi niya, matamis at hinog na langka at lansones din. Yan. Si Teresa naman, sabi niya, star apple po, atis tsaka manggang, masarap at namimiss ko. Naku, Teresa, totoo ka dyan, ano? At si Ems naman, banginan, sabi niya, santol na libre sa backyard namin. Naku, Ems, ko ba'y nagtanim ng santol dyan? Naalala ko, merong isang pagkakataon na nakakita ko ng santol dito sa Australia, pero ang napakamahal talaga. Parang hindi mo alam kung bibilin mo ba o hindi. Pero dahil minsan pag namimiss ng mga kababayan, talaga, naku, bilhin na natin, ano? Si Catherine Rosario, sabi niya, lansones at santol din po ang namimiss ko. Si Harold naman, sabi niya, Bermejo, siniguelas at rambutan. Yung siniguelas, ano, bigla ko tuloy naalala din yan. Nakakatawang maalala natin yung mga prutas na hindi natin masyadong nakikita sa Australia. Si Henry Paat naman, sabi niya, kamatsili. Ayan. Parang di pa ako nakatikim ng kamatsili, Henry. Ano? Mukhang ikaw sarap na sarap ka dyan sa kamatsili. Si Swensi din, ang sabi niya, siniguelas din. Ayan. Si May Magno naman, sabi niya, buko at avocado ni Tita Heidi. Eh May, si Tita Heidi ba ay binagbibigay ng buko at avocado kahit sa ibang tao? Eh baka naman makarating yan sa

namin dito. Si Glyza naman, ang sabi niya, rambutan, santol at lansones po. Si Lisa Kane naman, sabi niya, duhat. Oh, naku, yung nga yung duhat, ano, na iniisip ko tuloy yung itsura uli ng duhat, biglang nagbabalik ang mga alaala. Si Alfreda naman, Ferguson, sabi niya, I miss so much mango. Ayan, ako, ayun na nga, meron na nga sabi ng Philippine Embassy, darating daw yung Carabao mangoes sa darating na Hunyo ngayong taon. Si Mecca Patricio naman, ang sabi niya, rambutan po, star apple, lansones sa siniguelas. Nako Mecca, parang ang dami niyan ha. At si Osang Flores, star apple, lansones at santol po. Nako, madami pang mga sumagot ng mga kababayan natin, at syempre miss na miss na talaga, no, ang pagkakaroon ng mga ganitong klase ng prutas mula sa Pilipinas. Kaya kayo mga kababayan, pwedeng-pwede pa kayo sumali sa talakayan sa SBS Filipino Facebook at Instagram page. Babasahin po natin yan sa mga susunod pang araw. At syempre, pamaari niyong balikan ang mga ulat, mga tampok na kwento, impormasyon at iba pa dito sa SBS Filipino sa ating website sbs.com.au/Filipino. Mapapakinggan din po yan sa SBS Audio app. Mag-download po kayo libreng-libre yan sa Google Play at App Store. Nasa mga streaming platform din ang SBS Filipino gaya po ng Spotify, Apple Podcasts at YouTube Podcast. At natapos na naman po ang isang oras ng balitaan at impormasyon. Araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako po ang inyong lingkod, DJ Korea. Maging mabuting Pilipino, nasaan ka man sa mundo.

tsare-tsare da aka taba gabatarwa na amfani da kadarorin Rasha da aka toshe wajen biyan kudin sake gina Ukraine. To kuna shin labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Mahukunta a China sun ce za su caje tabaran duk wani dalibi da ke shirin rubuta muhimmiyar jarrabawar shiga jami'a ta kasar da zai sanya kafin shiga ɗakin jarrabawa a yau Lahadi domin tabbatar da cewa ba irin gilashin nan ne mai amfani da AI da zai taimaka musu wajen satar amsa ba. Wasu daga cikin irin waɗannan tabarau na iya kasancewa ɗauke da kyamara ko internet ko ma AI. Kuma larduna da dama sun ji gargaɗin cewa za a ƙara tsaurara bincike domin gano duk wanda zai yi yunƙurin satar amsa ta wannan hanya a jarrabawar. Duk wanda aka kama zai rasa dukkan makinsa na jarrabawar. Jarrabawar shiga jami'a ta ƙasar dai ita ce mafi girma a duniya inda ake sa ran kimanin ɗalibai miliyan 13 za su rubuta ta a bana. Yan sanda a jihar

0: juna lamarin da ya kai ga jikkatar mutane 12 da basu je ba basu gani ba inda yanzu haka biyu daga cikin su ke cikin mawuyacin hali mataimakin shugaban yan sandan birnin Toledo Joy Hafnan ya ce rikicin ya faru ne a kusa da wani wuri da ake gudanar da biki a gefen hanya jin karar harba-harban ne ya sa mutane suka fara guduwa domin neman mafaka yawancin waɗanda suka jikkata yan shekara 16 ne zuwa 61 kuma ana saran dukan su za su rayu to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC to yanzu kuma sai rahoton da muke tafa da su a cikin shirin kafofin watsa labaran Amurka kamar yadda aka ji a labaran duniya sun ce sakataren baitul malin kasar yana tunanin yin amfani da kadarorin kasar Iran da aka toshe wajen biyan kudaden gyara barnar da aka yi wa kasashen Larabawa kawayen Amurka a yankin gabas ta tsakiya sakamakon har-haren Iran to sai dai babu tabbaci a hukumance daga Washington ga rahoton da Raliya Zubairu ta hada mana
1: kafofin yaɗa labaran Amurka sun ce watakila sakataren baitul malin kasar Scott Bessent ya ba da shawarar a yi amfani da kadarorin Iran da aka kwace wajen biyan duk wata barnar da za a yi wa kawayen Amurka a yankin Gulf nan gaba. Rotini sun ce wata tawaga za ta yi nazari kan kuɗin da za a kashe wajen gyara barnar da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa na Iran suka aikata. Ga dukkan alamu dai shawarwaran da aka bayar an ɗauko su ne daga shawarar da aka bada a baya akan cewa za a yi amfani da kadarorin Rasha da aka dakatar wajen sake gina ƙasar Ukraine. A baya-bayan nan ne Iran ta nemi Amurka ta miƙa mata kadarorinta da aka yi kiyasin darajarsu ta kai dala biliyan 20 a ƙarƙashin wani ɓangare na yarjejeniyar sulhu tsakanin ƙasashen biyu. A wani labarin kuma rundunar sojan Amurka ta ce ta harbo wasu jirage marasa matuƙa biyu na ƙasar Iran a mashigar Hormuz duk da cewa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka cimma tsakanin ƙasashen biyu na ci gaba da aiki. Al'amarin da ya zo ne bayan jerin hare-haren da Iran ta kai wa ƙasashen Bahrain da Kuwait a jiya Asabar. Iran dai ta ce harin martani ne ga hare-haren da Amurka ta kai wa cibiyoyinta da ke sa ido kan jiragen ruwan da suka ratsa ta mashigar Hormuz.
0: Rahoton da Raliya Zubairu ta hada mana kenan. To idan muka je Najeriya, yan bindiga sun kashe manoma akalla 14 da ke shuka a gonaki a wasu har-harar da suka kaddamar a garuruwa kimanin 7 na yankin karamar hukumar Isa da Sabon Birni a jihar Sokoto. Ana fargabar wannan al'amari na iya hana gudanar da harkar noma bana a yankin idan har ba a dauki matakan tsaron da suka kamata ba. Honorable Muhammad Sa'idu Bargaja mai wakiltar mazabar Isa da Sabon Birni a majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya yayi wa Awwal Ahmad Janyau karin bayani kan wannan batu.
2: An samu ruwan shuka a waɗannan kananan hukumomin namu a gabatin Sokoto gabaɗe. Amma abin da ke faruwa barayi sun fita suna kashe mutane a lokacin da suke shuka a gonakinsu. Jiya Asabar daga wata sun kashe mana mutum 14 a yammacin Isa a garin Tidibale, Mansalawa, Tsaro, Kaddawa, Masama, Tawankatawa, Gidan Nagora.
3: Duk anan aka jimilla aka kashe mutum 14 ko kuwa an kashe mutanen duka wuri
2: ɗaya? A jimilla a ƙauyuka duka aka same su aka kashe suna shuka a gonakinsu.
3: To a harin ranar Juma'a fa?
2: Sai wannan na satin da ya wuce ne jiya aka kashe mutum ɗaya a Adamawa, satin da ya wuce an kashe mana mutum 4 a Dan Maliki. Inda wasu na asibiti kuma an doke wasu.
3: To kamar yanzu wanda mutane nawa aka doke kila ko kana da adadin ko jimillar su?
2: Har yanzu ban iya baka bayanin yawan mutanen da aka doke don har yanzu barayin nan suna nan cikin dajin nan suna jiran mutane su kashe su.
3: To ba jami'an tsaro ne yankin?
2: Jami'an tsaro ko da yaushe ina faɗi suna yi wayin su, gwamnatin jiha kuma tana yi wayin ta, amma muna buƙatar ƙarin jami'an tsaro a ɓangaren nan namu a gabacin sa a yammacin Isa da Sabon Birni da kuma gabacin Sokoto gaba ɗaya, tunda abu ne wanda ba na gida guda ba ne, ba na gari guda ba ne, kullum ne gwamnati tana yi wayinta. Amma still muna neman ƙarin jami'an tsaro da a taimake mu da nuna sojoji da gabas da yamma na waɗannan ɓangare namu ga abubuwan da ke faruwa, tunda abun ya wuce wuri.
3: Kamar honorable waɗanda aka sace maza ne ko ko har da mata?
2: Abin iya ce ma ga yawansu, tunda yanzu abin sali ya yi abu ne na dare.
3: Ba ku ida tantance adadin
2: mutane ba? Ba a tantance ba har yanzu.

0: dole na asibiti.
1: Yanzu me bukatan ku musamman da yake ku ne ke wakiltar mutanen yankin?
0: Alhamdulillahi, bukatan mu har yanzu kiran gwamnatin tarayya a gaza mana jami'an tsaro a wannan bangare namu. Dan kasan mu noma, an ce baka noma. Kafin noma an kalbe ka, kenan an ce gobe kada ka koma. Don haka muna neman agajin gaggawa da jami'an tsaro. Don Allah, wannan bangare namu shine bukatar agaji na jama'a, na jami'an tsaro.
2: Honorable Muhammad Sa'idu Bargaja kenan mai wakiltar mazabar Isa da Sabon Birni a Majalisar Wakilan Najeriya. To har yanzu dai kan batun tsaro a Najeriya, yan sandan kasar ta ce ta samu nasarar kama wasu mutane hudu da ake zargin suna cikin yan bindigar da suka yi yunkurin kaddamar da harin da ta dakile a garin Biyaji da ke kusa da Kubwa a yankin karamar hukumar Buhari da ke babban birnin kasar Abuja. Rundunar ta ce ta kwato bindigogi biyu kirar AK-47 da harsasai mallakar maharan, sannan kuma ta kama wata mata da ake zargin tana samar da harsasai ga 'yan bindigan. Ahmed Muhammad Sunusi shine kwamishinan 'yan sandan birnin na Abuja, ya kuma yi wa Abdulsalam Ibrahim Ahmed karin bayani.
3: Zuwa ga yanzu dai mun kawo mutane waje mutane hudu, mun samu AK-47 guda biyu, kuma ya cika a yayin da muke arangama da su, kuma mun samu mai ba su alshashi wata cikin mace ce ita ma mun kama. Saboda haka yanzu dai zaman lafiya, tsaro da zaman lafiya ya koma wannan guri, babu wani matsala.
4: To wani karin bayani za ka yi dangane da aukuwar shi wannan hari na 'yan bindiga a garin Biyaji na yankin karamar hukumar Buhari a nan babban birnin tarayya Abuja?
3: Gaskiya babu wani hari. A ranar Alhamis da ta gabata nan wayewan garin Juma'a sun zo ne za su ɗiba mutane, da muka samu labari shi ne na jagoranci yara na, muka je gurin muka daƙile wannan al'amari. Muka samu nasara kamar yadda na bayyana, da kama waɗannan miyagun mutane, wasu daga cikinsu da kuma alshashai da bindigogi da muka samu muka karɓo daga gurinsu. To yadda abu yake ciki kenan. Kuma yanzu alhamdulillahi mutanenmu suna can, har yanzu an samu zama lafiya a wannan guri ne.
4: Amma kuma wasu rahotanni na cewa maharan sun kashe wani mutum ɗaya ɗan sintiri, kana suka tafi da mutane hudu har da wani pasto.
3: To maganar da kashe wani da kuma maganar ɗaukar mutane hudu da pasto ba a wannan rana ya faru ba. Wannan abu ya riga ya faru kwanaki can da suka wuce, kafin ma labari ya zo ya kai mana. Saboda haka nan a wannan rana da muke magana, mun je ne mun yi kwanton ɓauna, muna jira za su shigo. Kuma ba a ranar kawai muka je ba, yara sun je sun kwantar ɓauna kwana da kwanaki, sannan suka shigo a wannan ranar, shi ne Allah ya ba mu nasara a kansu. To kaga ai ba rana ɗaya ba ne, ba ran da muka je ne wannan aukuwa ta faru ba.
4: To waɗanne matakai ake ɗauka don ganin an magance sake aukuwar irin wannan hari a yankin da ma sauran wasu wurare na yankin babban birnin tarayya Abuja?
3: Lalle mun dasa mutanenmu a wannan gurin, suna sintiri a wannan gurin. Ko a gurin kaɗai ba, har da wani guwa na ke shi Bagalafe da ire-iren guraren nan. Saboda yanayin da muke ciki shi ne wannan ɓata gari suna shigo mana daga wasu jihohin. So dukkan wani boundary tsakaninmu da wannan jihohin mun sassaka mutanenmu su kasance gurin. Duk ran da za su shigo mana, insha Allah za su zo cif da mu ne a gurin, sai in ya zo mu yi alangama da su. To kaga wannan yadda muka fara yin shi zai ya dawo da zaman lafiya a wannan gurin, kuma haka za mu ɗore muna yin shi, ba za mu bari su zo su shammace mu ba. Ala kulli hali muna shirye, muna jiran su. Sai dai kuma muna kira ga jama'a su ba mu bayanan sirri da suke samu tunda suna hurɗata da mutane. In suka ba mu, kaga sai mu iya taimaka, saboda aikin nan ba na jami'an tsaro ko 'yan sanda kaɗai ba ne, har da kuma al'umma kuna da naku rawa da za ku iya takawa a samu zaman lafiya ga baki ɗaya. Kuma cikin wannan rawan shi ne da ba mu bayanai na gaskiya, ba bayanai na kan ƙage ba, wanda za mu yi amfani da shi mu samu mu daƙile wannan al'amari ga baki ɗaya. Ai ku sani wannan abin da muka yi bisa ga bayani da wani bawan Allah ya bamu ne. Mu kuma ba za mu kira sunan kowa ba, ba za mu kuma ce ga wanda ya bamu wannan bayani ba, cikin sirri ne, haka kuma zai kasance.
2: CP Ahmed Muhammad Sunusi kenan, kwamishinan 'yan sanda na yankin Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. To yanzu kuma sai filinmu na taɓa kiɗi taɓa karatu.
5: Taɓa kiɗi taɓa karatu. To masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku cikin shirin taɓa kiɗi taɓa karatu. A koda yaushe sunana Umaima Sani Abdulmumin, kuma yau ina tare da
6: Haruna Ibrahim Kakangi.
5: Barka da sake dawowa.
6: Barka da Umaima.
5: To Kakangi yau daga cikin labaran da zamu soma na san in ma na tambaye ka zaka ce in soma dan haka kawai bari in soma
6: to da ma yake ki kika jawo ni saboda haka ke zaki fara
5: ka bani filin gida to abin ne da ya shafi ku rija da ka san rija ne sai a hankali maza ba
6: maza mutanen mu
5: mutanen gaskiya ka
6: mutanen mu ne ko mutanen ku
5: mutanen mu duka ya za a yi ai rayuwa haka take sai da ku mu sai da ku
6: to shikenan
5: to wani mutum ne
6: ba mu labarin mu maji
5: to wani labarin mutum ne in gaya maka a Pennsylvania
6: Amerika kenan
5: eh kasar Amerika ya shiga wani yanayi na takaici da kunci da bakin ciki saboda matarsa taji ta shigar da karan cewa za su rabu tace ita
6: ba ta
5: shiga da zaman auren ba yawa to ai ba ma wai abin da ya zafi bane ma tukunnan ma zaka tambaya ka gane yau da gobe sai Allah wani sa in ka san mata in aka tashi wani abu maybe yana ya sha shiga tsakanin ku in kaka ji kana da damar da zaka iya cewa in ka gaji da aure ko ba haka bane
6: amma hakuri yafi
5: hakuri yafi to amma shi wannan mutumin saboda bakin ciki da haushin kawai ya zata da matana suna zoni lafiya shi da iya sanin siyasan ba su da matsala ko bai ma san me mata ba amma abin da ya sa labarin sakin su ya ja hankali shine inda mutumin da ya fishi kawai sai fice daga gida bayan matar ta faɗa masa cewa dalle su rabu a je kotu a raba auren kawai sai fishi sai fice daga gidan yana fice daga gidan sai ta fuka club irin wurin
6: mashaya din
5: mashaya mashaya da wurin kida da rawa yaje sai tatar in gaya maka ya shagiya ya tatar kawai sai taho gida yana zuwa gida kawai sai je karbo excavator irin motan nan
6: na katafila
5: katafila kawai ya dauki katafila ba sai
6: ya shiga gida ba matan ne ko kuwa
5: inda kwashe kai ne ba ai da sauki kawai yaje fara rusa gidan su kuma fa in gaya maka mata fatana da yara guda biyu mata kuma ji suna cikin gidan amma saboda bakin cikin ta ce za ta raba da shi kawai sai ta fada katafila an gaya maka wannan mutumin
6: amma bai mu kungiyar adalci ba kin san kungiyar mu ɗan maza muna akwai zuciyar mu akwai karko akwai juriya
5: Allah ka bar soyayya kawai bar wannan magana to wannan mutumin da aka bayyana sunansa da Eric Pierce dan mai shekara 48 abin da ya irin ya gigita mata ita kanta ta tsorata ta san cewa tabbas in ta fada mai su rabu ba zai ji dadi ba amma bata taba tunanin abin zai kai ga yayi dauko katafila ya zo na rusa gida suna ciki ba
6: ni karan kaina ban taba zata zai haka ba amma dade na san yanda soyayya take amma dai
5: tace ita abin da ya mata mamaki shi ne kawai saboda ta ce ku rabu sai ka je gidan kuma gidan gidansa ne gidan kansa kuma sai ya zo ya dauko katafila gashi da ayyansa bai tunana ayyansa ba kawai yazo zai rusa gaba daya kowa a yi ta kare yake nufi ko me bai ba musani ba
6: Allah dai sai bai gama rusawa ba
5: a ga sai bai gama rusawa ba yana fara rusa gidan nan da ta iske ta ga cewa eh mijinta ne fa ga abin da zai kawai sai ta yi maza maza sai ta kira 911 wannan numban gaggawa ne da ake kira
6: yan sanda da za su kawo
5: dauki yan sanda nan da nan fa aka zo wi in gaya maka aka zo aka kawo musu dauki aka zo aka ce su dan da ba su zo ba Allah kadai san me zai faru aka zo aka kama shi kuma inda ya fara rusawa irin wani bangare ne na gidan amma yanayin yanda ya amfani da katafilin gidan ba zai zauna ba in suka tashi su iya zama a gidan komai wata rana gidan na iya rushewa dan haka ba za su iya ci gaba da wannan zama ba kuma shi ma mutumin saboda abin da ya ance gaskiya bai kyauta ba duk da yana cikin yanayi ne na maye amma dai bakin cikin rabuwa da matarsa yasa ya je shagiya kuma ya zo cikin rashin hankali zai wannan abu an kama shi yan sanda sun ce dole ne ya fuskanci hukunci
6: to ita za ta yi mishi ko ta yafe mishi su dawo su ci gaba da zaman aure
5: to kai mutumin da zai je shi zai rusa gida daga ka ce ba ka san shayi to su dai suna sani
6: dan san fa soyayya nan fa irin nan in baki ba sai rijiya
5: kai mamakin su zo su daidaita ma ba ma awarta bane kuma da ayaya a tsakanin su
6: wallahi kuwa wata rana kila sai mu ji labarin sun daidaita
5: to in dai muka samu labarin muka ƙara bincike to sai mu da sai
6: mu dan ba da daidaita gaskiya saboda na ji mishi tausayi gaskiya
5: wallahi tai kalan tausayi
6: kin san heartbreak ba dadi
5: a ba dadi
6: ba dadi
5: an taba maka heartbreak ne
6: a bar wannan maganan shi kenan bari ni ma in baki labarin wani labarin na aure amma shi to shi ma din wannan dai gaskiya ba wani dadin ji gare shi ba ya ma fa naki rashin jin dadi to wannan wata mata ce kin san a India kin san mata ne su suke biyan maza sadaki
5: kwarai kuwa
6: ne a Najeriya kuna jin dadin ku kuna shagali
5: to amma ka san Indian da yake su suna da irin me zance ne kabilu daban-daban zance ne
6: isa da kabilu daban-daban
5: kasa da kabilu suna da Tamil suna da Sinhalese suna da irin daban-daban
6: to su dai wannan karan aka zo aka yi aure ne kin gane tsakanin mata da miji kuma abin da ya fi ƙara jin hankali shine ita matar da aka aura

0: duniya ko kuma da bukatar wato masu sasantawa.
1: Dr. Kabiru Ibrahim dan guguwa ke na masanin tarihi da kuma alakar kasa da kasa da ke Kano a Najeriya. To tambayar mu ta gaba kuma ta fito ne daga Lubabat Abubakar wanda ke so a tambaya mata likita me yake kawo yawan bugawar zuciya a lokacin da ran mutun ya baci. To na mika tambayar ki ga Dr. Salihu Ibrahim Kwaifa kwararren likita a Abuja dake Najeriya.
2: Yadda Allah ya halicci jikin bil adama ya sami shi yadda zai shiri ko ta kwana. To idan mutun ya ji tsoro ko kuma wani abu ya fasata shi, to sai kwakwalwar mutun ta aiko da waɗansu sinadarai za su bi hanyar jijiyoyi wanda ake kira autonomic nervous system. Amma a ciki kala biyu ne, akwai sympathetic akwai parasympathetic turanci kenan. To waɗannan sinadaran a cikin su akwai sinadari na adrenaline, shine zai ƙara ma zuciya ta ƙara bugu saboda ta buga jini ya kai gajiyoyi daga bainar bil adama, saboda ko da ya ruga in tsoro ya ji in kuma ya fasata ne ko kuma ya kai nushi. To saboda kafin ka ruga kana son kuzari, idan kuma za ka kai nushi ne shi ma kana son wato gabbai kasance sun shirya da ƙarfin su, sannan kuma idanu za su bude, saboda idan za ka ruga da gudu ne ka ji tsoro ne za ka ga hanyar za ka yi gudu. To shi yasa wani sinadari na adrenaline ba shi kaɗai ba ne, akwai wasu sinadarai kamar su cortisol za su wato ƙaru. To shi wannan sinadari na adrenaline hawa yau shi ne ke sa mutum jikin shi ya dinga rawa. To dalilin kenan da yasa idan mutum ya ji tsoro ko kuma ka fasata zuciyarka ta dinga buga sosai.
1: To likita, kenan masu saurin fushi na da barazanar samun bugawar zuciya kenan?
2: To babu wani bincike da ya alakanta mutane masu saurin wato fusata da wai ciwon zuciya ko kuma na kwalwa. Amma dai idan akwai hawan jini, masu hawan jini idan suka fusata sosai jinin na hawa, saboda shi wannan sinadarin na adrenaline hawa yau yana matse hanyoyin jini. To za a yi sa hawan jini ya ƙaru, kirkina mutum na iya samun wato bugun jini na shanyewar wato rabin jiki ko kuma ka samu bugun zuciya wato heart attack saboda wannan. Amma wai ba fusata ce ta kawo wannan ba, a'a, dama sai dai tun azal in akwai hawan jinin to zai iya janyo wannan a lokacin da kike fusata ko kuma lokacin da wato kike jin tsoro. Hasali ma akwai waɗansu idan sun fusata to sai ga suna samun ciwo a kirjinsu.
1: To likita, kamar ta yaya mutum zai kaucewa samun bugawar zuciya haka idan yana cikin fushi ko bacin rai?
2: Idan ka samu razana ko kuma ka samu wato fusata ka bar wurin, shine babu na farko, ka bar wurin ko kuma an abin za a iya kauda maka ne a kauda shi. To in ka bar wurin yana sa zuciyarka ta kwanta. Ha kuma idan haushi ne wani ya fusata ka, kawai ka bar wurin, ki kyale shi kawai ka bar wurin. To in ka bar wurin za ka samu sauki. Sannan kuma akan samu ruwa, a sha ruwa, glass na ruwa. To kurbin ruwa shi kuma za ta sa zuciyar ta daina bugu sosai, zai sa bugun zuciya ya lafa, duk dai daga kwakwalwa ne. Ko kuma mutum ya dinga numfashi a hankali kaɗan kaɗan, ka ja numfashi ka sake a hankali, shi ma ta wannan jijiyar ta parasympathetic wato ta nan ne sai za ta kwantar da zuciya, saboda kishiyar sympathetic wadda ke ƙara bugun zuciya.
1: Dr. Salihu Ibrahim Kwaifa kenan, kwararren likita a Abuja, Najeriya. To sai kuma tambayar mu ta uku a wannan makon da ta fito daga Arma dan mai ganga kuka samu da ke jihar da magaran a jamhuriyar Niger, wanda ke son a tambaya masa masana kan halittar raƙuma da abin da ya sa ba a kullum suke shan ruwa ba. To na mika tambayar ka ga Dr. Zainab Abubakar, kwararriyar likitar dabbobi da ke aiki a hukumar birnin tarayya Abuja, ga kuma amsar da ta bayar.
3: Wato shi raƙumi halittan shi Ubangiji ya yi shi daban ne, saboda yanayin hamada, saboda duk wanda ya san raƙumi an san a Sahara ake samun su. To kuma kin ga Sahara yana da zafi, saboda haka tun daga yanayin halittan fatan shi da idanuwan shi da kafafuwan shi Allah ya yi shi saboda ya kare shi daga wannan zafin ranan ya iya rayuwa a ciki. To mu fara da fatan raƙumi. Shi fatan raƙumi saboda wannan zafin ranan, to sai Ubangiji ya yi shi fatan yana da kauri kuma ba su da kafofi.